0: Wenja nono miau nunga kaya waja puya.
1: Yeah, we've been watching you.
0: Nono kan waja puya.